0: Ухаққа, ұнан көкіктағым білі өте. Құяна үйләгі ғыңалуда ұнамық. Амиғайғывик. Амиғайғывик ме. Ауай, ұмы білі өне қуаны құпылынық. Иғаныңылығыны. Unomk ila kaput unak sai taput takuam ni tuknisrani kaya gawkaksun tipikufti asin rutsipuk im umit tunku akiwiskan reinaka asilisun rilama umi kwanuk asin perhiapuk taksakaksitukut takuam Ayak nixpailim da qadaqis kubit da limanit stiyaq ni qadaqtik ngadzikudin kiin uqlixtayl kubit huallukka udaqalaq daylgan qanru maayuk ngaludin da kwa magaqis katkin qanxkan qaqid ksayl kubu ayak amqisidin qaqifjaq yikungan Ukutsujali inh kut putwang kuta kwanihwa atiwa kanihanga nanikina imina. Kalakhtsali lukitumuk ahif ngaunani atkhpaktakhluku. Kwasu yusut minik. Kwasu asanik nunanik ingun litasakauknaki. Changa kuk paknaki isu kinakalagos kune. Inakot takpot tamam tapinga suma unakwane. To isu kane kwa ni juknitreni ukutwane tamakmang akuna ilagakpot niskan Ildiit atuqtiqqaarlaina taquam khwani khwa kiimitlimini tamakhmangigin qaluutin chiuqtiq 543-5985 kiin uqtasu 543-2756 unasu nunatjohanik 1-800-995-8954 khwatsu email lakhiukunikin anakin Enkujam kwasnak nasanik nunakpas kwanikwa radio at kyuk.org daungulun. Li kwanikwa yukini katahtubut akwa wakadlahup samakini akunasu aipak unormak pekatabla. Uli ramgayak niskuya kaka. Takwam kwato kwani kwa chakapak mknasun ritsaksik na kaka. Takwam chakapak auluku kanrut kshun rilaku. Taunatak uli rak din riling khan. Takwam ayak niskak auluku. Niskan tamana säännäspukku. Toukotoutun kaisun perkkautispukku. Atuknäspukku. Toukoam auaikan rutamti. Nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Эхпчээстэм хуярын талхуун аюу күчүүг хатны анхчээганни. Тахуам хуаны хуапию мэхтачээга ичүхтөя тухулуку анхияхса. Ич асат ичүхтөя ючин умаярлуки налунхэчтэхгаат айлунху. Аңдичаахиллартарпут кваллеқарнууннатигуулуу таннаппауна тауиитталхтарпут кваллуқат итухтой nuna tukutkuyung patlagit. Chupik yupik. Akutu inu badilakun kputmai. Ijuhtoika yukurluta manna nunafut. Auduk kchaghankhka akkatstum. Toi makutsat akhtakhinata. Aki tukhina khalutin. Nuna tukhani lukwanguta toi jadisti galiluta amlhani. Tukwan pingina tuhlam tun mahun yuyakakun. Nadla tumyok akum tuwa magut lisngat rit. Kadahuyutait. Kwangutnum. Kanhuyutait. Umyok kumtki kadif kinakangaitukut. Pihungatsi kaputamaskuitatsat. Kinhiling ramtasu murakthun kinhamgaya kinhtsiya kluta. Kwatsukak huskumta. Janiktoi napanaklu nilikhaluta. Janiktoi jadiyaklumtun kitkunhiling ramta. Maavut kaimtun atukulukin makakhtit. Tämä kutamai pitkui umiahtaknohlatoon kadahtalreena taumkpilakumti alaruskumakan rutsaklo. Toi siumai iti gathering nukkan kota muyuhtlakamak taumk apuna aipahkaka. Nani toni taukun nakhtuluutin ukut sutsas sammiuta saanikin nakhtuluutin. Tammai tamakut abhtaluki ilamknun punukskenaki ikäjut ksoput awani kinukfahni makut kinulemta iukashatni kwankutatsattaisuuteen ramta. Tuotin toi manna tumikut ksarannaksukupikka abhtotlhka tsat nakkata kuamtaumuk awai toip kes pakkuyukhtukut. Kuyukhtraikut nakkanuk toi Ayak yoni khotoyil pati uqi lalagani. Ayak nikhilutin awakin upnakhkami awai. Kusugu tiyum humani mamtrilhanit kiilutin. Agni yakhlu tiyumuk. Angkirikhlu tiyumat, tiyumat nitati yakhlu tiyumat. Ayak nikhilutatam makin uyuqsaagalchi. Angdisi kitu mimu mimakun kuyuksaakatshukuni. Jakikpa. Toi nukhlitin kassahtat makutakituhin raata. Tamakun knakkankhluni angu saasminit. Toi su tamakutammai toi taim imum kankhtkama. Anhtainasson kappi takum kuinka utakasmeni adahutsakas bukakkoa kumiakki kumakun anhtahto. Takum ezuhtoi kuyuhtisemni. Nani sutai maasbeti unkani hua emakpimnunini amigakaluti. Niin, nauda se, että maana. Akka ke kanxka huwati. Asan uniyo kuno naifluki. Kita kwani fakaya galtramun.
1: Good morning, Mary.
0: Good morning.
1: I'm going to go to the house.